Namatin nung umritin, tajicit na rarandar. Ulma dal kundurin marike. Ana hindi ang ulma, oi oi ra. Ana kukurut kundurin malah. Cicit na, marka perwalah.

0: Namatin ng Amritin, Tajicit na Rarandar. Ulma dal kundurin marike. Ara hindi ang ulma, oi oi ra. Ara kukurut doon rin yung mala. Cicit na, marka perwala.
1: Yama Yimov, you're listening to Blackout on Triple J.